0: MSA. Amna jigéen bi sax bokk na jigéen bobu la koy tag da fekkel na ci ñeneen la wax nañ ci mom mom lool mën na baax ci ñu fuy wax ak yar wala ñu lool da wa nak lu ay terum sel lool na lool bi delu ci ci ci mom mo na ngal la gis ko gën dem da def ko baap jaare ci mom ci barax wa barax lu fakk na juroom benn fu tan bi kon da ci delu ci ko bi nak ñu yalla ya ñu won ci mo kay na tu di param at nak mo di ko sentu ba xamal ko ne nak ci marante yoyé ci mbéla mana mo def mo ci borom do at def ko def la ko du di feji artu ci fa ñak dekk mom wa not nga sa na wa te def ci fa bo ñe ya da dam no nga na ci ko te ñu ci ko fa wa de na na ma ko di
1: Yeah.

0: ngi jox xamanté ko bëggoon moy ko di nga am ay jéxital ci ni nga xamné nga baxal am jé mel lu bay mo yalla sax yi ba wax na bu mu bëgg ci liggé ba teunk lepp ak non mu ni na ciom tous groupe mi ni mo bay am na xol to day bay di wax ci ak ko ma ci ko ta ko da xiyé nañ lool ak mo def xol mo bu ba am
1: ci ñu son ni ko raw ni ko ci ñu mo di ko su wone mo ci wax tu ni ren lu bi ñu ba mettu dal di leen di jëne ko tara ak gër ñu li wu fay gën ñu ngaw ci ci
2: fi dal gudd mo ci ara na fi yaa toujours ci afrika da na gara da na wo police way lu dañuy tal may te di wal ay kaw téléphone dem ci dal kon ma ñun ñu ci bané suñu buñu jëlé dal mu di am dëkk ri ba cd do nelaw secret nañ ko am na fi ñu béré nga gissal leen manam ma fi mais da nga nday bo bo set be père bi yaay du mo sax mo yaal ko difa lu ñaan am tok ak defi nan lu bon matul ay tok wax fekkal nit la wallahi kon kon bi fi nga ñew ba ñaar ni bes soxna ko al señor fi to moy dimbu de mo leer man ma tax ñaar mo fay gal ci am bu ma don gis ni fi pose ba ci tantage bi may ñu ci ko dawle lu nit yepp na ñom fo mi do tam ci sax may ak bi da ngay ni bu ci wax ma def te def ko fay mu wax ni ay ke du na ci ni wax te yaal ngir ko
3: dañ ci fay ñu merlé nga ñu way ñepp bu ñu bala bu su nekku ci karanga mi ndax do ñu bëgg def bu la ñu wallu bu tan ci wax bo ñu ay jëg ba ñu ci ñu xol su ñu ci wax ci jëm wax yu bari dañ di fofu ci ANESCO
4: am da ñu ñu jëm ko ci nan da bu jël xana police yu ñu ma da ngay déposer plainte contre X lool la 21 décembre maintenant dañ ñu won zéro mo ci mu jëwul dañu di ci côté bi xamna bëgg dañ na leen kon ci sama xol rek ko na fa ndax xeyna lam ci yeen kay seen bëtt mëne dañ ko fi jotté bu say ba du bañ la ñu ki ma ko ki doon ñu xam ci wéti mo do di ci ñi top ci na wax nga wax pour sama ba ñew dégg ma yar numéro téléphone moy fa nekké né bu fi woy xeyna amuñu jot wala ñu ngi ci benen ba ci dañ ka yeen ba ñeeli ñaan ci tuwa bu té jogé fi koy ñaan tax ba ñu mo nga am lu def seen dañ fi bi lu ngir tabax ko way su di rek mo lay
1: ñu di fo mo tax ba ci ban sa yam ci yefane nak li ci def koy lañ ko ko séne so ñu ak yi am na nga sa sa sa mo ko ba to di def sama ram plus en personne
5: Je suis un peu plus de temps.